0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ua tuana e atu le atu ava ma le atu vasa o tatu tuavi silfai i le manga fitau soi fua ni es phone. Fa talo fa tuali ma malu malpa iyo Samoa lo fa afonga tapo e mai le tu la ta alofa lava ma alole soi fua ma le langi e maa. Uti mai lol fa afonga i telefone ele lima tole tasi pi ai pi emeni au te roa ili asolu as fulfa i ula ilu afelu as fulono. La atua ilo ireina nu tanga luenga fila ua ingo au kilani pole Auckland Transport ia au wala o pasi au kilani saute. O le asuia ilea fufuanga o malanga inga atangata alau tele au tapena le talaino le alava i fawo no fo afi tatono le ai pole City Rail Link. Elima sifu lima awana opasi ole ufaya yele neisu esuenga na yifai ngofio nufuse otai au nanga tau fe malanga inga. Na faalia ni suipule le tu mau ya Stacey Vanderputin ole neilo ilonga ole afse osani mana onga fe malanga ya nuupo community si sauti au kilani mauna iaile tu otele fao nga pasi mana fo afi. Ole fo amoe moe ete tala aloa iele City Rail Link is Damian Neitau sanga. Na maaloni ali itonga o Samuel Mataele ili tawanga pesifa opera o Peter Cilio ni tele ya Aotearoa ili sito na ina tianein. Esifulu iwa tawanga ole matua ole ale i talabou na ya mawaina alfa ilonga tupe lima esifulu afetala ili tawanga ale Kiri Tekana wa Song Questi Wellingtoni. Ya ufia ili auso saa moa ufa manumo chodin fono tifu imaono na la mawaina le tonu afe lima salaun. Na faalia le nganga faafitai o Mataele ile nei ya vanoa, ma ye ta uwai, ole nei ta uvanga o sifa avai malosi le moia, tupua e ai, ila na taaleni fa musika. Na fa alia su ita uwafo, ole national iri mutaka ya Dr. Sabine Latif, ole ngalue malosi ma vanoa le lei, o vayanga tonu ye manu yei ai nga malanga maifafo po migrant families. O iyo sifaufa utuwa poto, ole ntupuanga i maifiti, sa masari unpalo tolo na ainga vayanga le leiba. Ai sai ta ua le tau la i pole nationals focus o le aso sari a tia e tu mau ainga. O le ntali tolunga o le malo si o le fausinu manga tanga te pasifika i tutonu o le national e ta ua tele lea i le fausia ino fainga fa avae shaping policies e si iti ai ilunga le atunu uma le motiva. Fa ana wilo mai le malo le afain tal noanga New Zealand Australia fa pe fiti se ava noi a wild fianga ingo le vassal file mu po le Ocean of Peace Alliance sa atalia le pale mi o Christopher Luxon le tau tonga le vao fiti ma Australia e vema pa anga fa fiti fita tala fianga ile le i male a wai fa atasi o New Zealand ma ile ato ile fianga inga mo le pui pui a malo isi atunu o le Pasifika pe afai mali li e Australia ma fiti Sa unuol minister al pui pui nga ya Chris Pink, watula imali ne ya vanua mwol fa la utelene on nga lue fa atasi il Pasifika, au fa amna tuina New Zealand, Australia, fitsu lima tau sanga o le lafea ngainga. Olofitu una imuni yao msa ili il malo, petata una awe New Zealand ili Ocean of Peace Alliance, ili fea ngainga fomu le pui pui nga il Pasifika, na sa ini ya fiti alva ya sonei. Beita ina faalia se tasi poto fa aptoe mta aptau pui pui nga faapea a ole i oe ni usila jitau ntanga i mamau matu utu ule loto ul faatitau pe yeni ana ala nga oa mani tomai elango lango aya na pa anga pe afai ai tula imesi faala belewe faafuosei. Na faalia il professor lango lango associate professor ole investi o mesi ya Anna Pauls e jitau na ilo ilo tuto e ni usila na mutafa yoi mole neifea ngainga. Wale tala faai Na faalia ili faufau tuwa taufi faata wa inga motangata Maori, Foreign Affairs and Trade Advisor ya Hone McGregor fai mai, ole malienga faata wa inga sa oloto alvaha New Zealand mainitia, o se faailonga lelele mo pisi nisi ya Maori matangata olo awinato alato olo waifafo. O pale mia, ole pale mia initia ya Narendra Modi, sai au kilani faingo alvaha yaso na yesi itia mafaaya ina, le so otanga alo na tunuma si New Zealand, Isi tūlanga whaapaanga wa umana whaata auto i panga. O Mr. McGregor sa malanga whaatasi mo official malo o New Zealand, ili tali ngā malo ili asia singa ali pale mio initia i New Zealand. Sa mo telefona o line yaso manu telena utapua inga i inga pulea i Maria Makele Tatuu, so i fua.
0: 531 PI

0: Ngāra whare atu ki he tau kapisina me tau mtukainanga e hata tōra motu ko Niue i Okalanda nei, a pihia ni ki he tau maanga i Nisilani nei po ke whau motu ko mai ki ke whanonongo mai ki he hata tōru a reo taongo pimen Niue ke kua riu taongo ki longa pulang ke maanga ea. Fakal fihofi atu ki mtulu, se kau ke fakal fanohi atua, tuk tuk yaga mnui na ki hata tola ta momoi, kua ki uferiwe irai, e ki lunga ka taonga ki pare la afia finei. Koe, ki fitangalo hi atua, ki tukitakia ki hafangianga hi hata tola le taongo, to maua mai he, mamehe anga fau, e vangaria mata iyo, e vangaria hongo suru matolo, tuto e fai kupu taha ke he hiwa, me ma tutaki ke fai kupu hongo furu mawaru ke he ua furu matoru. Muta iyo e veana hongo furu matoru, tuto e fai kupu taha ke he hiwa, me ma tutaki ke he fai kupu hongo furu mawaru ke he ua furu matoru. Kape hema e fai kupu ta maanga e fai kupu ua furu matoru. Kua fua mai foki ia, ua takisiau e whalu, ua taki ono o furu e whalu, kai taki tutorung o furu e whalu. Koe tāla, ke he tangata ngā hōwhanua, tangata ngāna saitu. Koe mamnagi anga he tangata ngā hōwhanua ki fua mai i tau fua ranga. Ki he tau lākau āna katoa ki whanua, po ki tau whawhanga manu, ki he whanau mai rōngai tau whanua, e rāta ia mai whakatupu āna e āna whāna. Si koe mamina ki āna hai he tangata ngō whanua, nā kai koe i tō whakamana ia noa ni, nā koe i tō me mamina ki ki he fua me tu fua rōngu. Ke lata ia mai leweki ana hei tau mumui sino. Ai anā e tāra whakatai kua riu whakamatāra i Iesu. Ke he motu tangata nei mumui atu ki a ia. Hanga o ke he kupu hi atua, mo e tufunga ko e atua. Haka tāra nei tāra whakatai, mahi tu tāra whakatai longa. I loto te wengeria, po e wengeria mta iyo, ua whakakese mai ai e o kuro e whakaalawhalahi e atua. Mai hana tāre mitaki mai tau tangata e raro lai. Koe tēnā kau, koe taha he tau koroa mahui ngā he muini. Haine whakapotopoto, e tau tangata ngō whanua hala tōla tau sēnā, e tau mga ho ka here here i whanua, o ke tau hui, ke meke ke tō, ke riu, ke mātu taki atu, mai aho a punipogi. Ke ke he e tau puhala tō, o ke ngāna. Pehe mai e tangata ngoho whanua he, nara nei, tō he mgaria mnda iho, ne ngāna whakahanoa, ai ngāta whakahanoa, ne ngāna ni e ia, e tau senga kou, tunga ni ne whamahangi ei. Pai keke he to whanua, keke he to mga whanua ne mokuru ei. Whauru ne mokuru he kauhau, whauru ne mokuru ki he, ki he kerekere, ne tose kai tole, whauru ne mokuru ki he rao mahuki huki, whauru ne mokuru ki he rao tolu merie. Ei, kai Ke angwe mahani tangata ngu whanua, whakamahau ni ki ngana ki he wara whanua moru moe kisia ia kua tolumeri ke he fua bai i tō fua longa. Ka koe puhara nei kua hukisi mai he toa, ne ngana whakarolohi ni ia. Ngana whakarolohi ni ia. Pe he mai koe stena akau, koe taramitaki. Ko ia koe tangata ngu whanua ne ngāna koe atua ia. Tēnā tau ne ngāna ia koe taramitaki. ko nana ke mai ke ke mutu ngoto me kumutupu mai ai mai ke te uloto tanga me mai ke fuki ke mui ola ola mai te uloto tanga ta ke fua mai ke fua nita ki ke te uloto tanga e e mai te ngofunua ku e tua te ngā tau te kanta kia pe mai soki ke se ngā kau ku kriso ia ku ia ki su kriso ku se ngā kau ni tala hau mai te tapu ku ia ni whakawhanu mai he tua ki ta mai e mou i mai larurangi ki o mou ala hi ai ni e larurangi ku ia ku se ngā kau kriso ku se ngā kau ku whaingo ai ku kupu mou i ku kupu mou i ku whari i shin tangata me no fwai ki he larurangi Pe mai fwoki i ko ia ko se ngā kau ko fwoke ia e hana mui mai larurangi anga ha. Mo e whakamangalo me whakafuo i e tanaka. Ko e rito e tara ni whakafuo anga e tanaka. Ako manako i tua ki whakafuo a doutou. Mai e dau mena kua roi nore e tomo mui me mai ki ai. Ke fua mai ko fua longa. Ka matutaki ke ngana i dautoru, ke tarantaki he tua ko Yesu Griso, ke tau funua ki he kehe, he larolangi nei. Nā te i whaka, ai whai ngata anga i tau funua ne ngana he tua. Tāna ni a ia, me toka ni e ke rongo nāna he tanga. A ia whaka ko anga mātoutoru, e māme haho, e matutaki ke ngana seito mtaki a Griso. Toka ai ni i whiwhilianga, ke whiwhiranga e tua, po ke tau, harama ke ke he te wala tangata, toko ni te wala punua, ke ke he te wala punua, ke mui mei e, pia ni te wala tangata, ke waha, ke ke he foki, pai uhua ki me fia fia, ke tō tū mau e kupu he tua, tō griso, ke tau lotu, ko tau merie, mui maru, mui hafangi atu, ke taria, tāra mitaki, mai tau mamui, tau kusina, Ya, eki, e tau kuminei mo. Taki taki a ki tango mui ki pate la fia finei. Ia ni me whakameanga ki a tau tōra leo taong. Ia riu longono fōu e tau tāra mitaki mai. Tau whakaroanga mai a tau tōra tango mui. Ta ki a tu mau a tau tōru ki ngāna se i tōm taki hea tua. Ki a mua mai a i e tau long. O mai manako hea tua ki a tau tōru. Ai nei. E ngoi matua me tāma. Mwaya nga nga tapu. Amen. O whaero me reongi ki mua he tua. O e tua tapu e nga kwa i hawa sabat. Hau e ki he mga ho tolu ni. O hanga toi a mau tolu ki mua hau. Ki mau hae whakamuni nga mai e leo taongo. A mau tolu motu ki pare la a fia finei. Whakamuni nga ki lunga he tau kaunga hua. Ko mea na ki lōng he tau whakaroanga kua muna ki ke longona i mutu. Me whakawhia whia ki tau umobui kua aunga wanoa ke sora mga hau. Ia te ke tau rongo ka whakatangi tangi mai. Ia hei ki tau kūpura rongo ia mo whakaumeri ia ki tau mana mana tuanga kua masi af. Pihia ni me tau whakaroanga e he reo taongo Pane la a chef nai ki tōna e, ko tō mga hawhēni ki whakausi ai, whako mi na mai ki kamaranga, ko hoko atu ki he whakahikuanga, ki he ingoa hau Yesu Kristo ko a reonga tō ai. Amen.
1: You're now listening to PMN UE.

0: mai he matakau moana luke luke ke lata yep. I moe mga aho tunu nei kai tunga ni he whakailo atu koe amana ki anga ke whai whakatu talanga moe hatu tolu ka pisinga ko whaama viliamo ke liu whakatu talanga oie ke hana a tau ngā hua pia whuki ni moe tau whakaroanga hatu tolu he PMN ni we whakalofalahi atu ke kai mama
1: Ina, whakalofalahi
2: atu
1: Longon nakai
2: Longon nakai
0: Longon amitaki whakaue
1: Okay, home
2: Okay, home
0: Yeah Tunga nei he whae tapu ka moa le whae whae maa hao rei ka hake whu tutala mo mem. Ai tutala whaka niwe a mua si manako ke tuku atu ke a koe ke talahau mai la. Ebe hawanga he hau a ngahua ke he matakau nei he pia me niwe. Mai tu whae whak pulo.
1: Whakawela he maina
2: ke
1: maho nei kua
2: tukumei
1: ke tutala
2: tatawe.
1: Ia fiafi.
2: Ia fiafi.
1: Tunga nini loa eto
2: tolu kua
1: kamata e ngā hua
2: kua e PMN
1: ke li ngā hufuri
2: tau tau mamori ki tua e mune
1: si whakaue ke mga honei
2: ki
1: mai ki au ki whakatuta
2: lātu
1: e kamata anga
2: homena
1: ahaia e tomatua tunga Sean Baia
2: kumitau
1: Patrick Lino hia fuki di moe Reverend
2: Tomasi Kaui
1: ni matutaki ati o
2: ni matutaki ati o ni tau
1: hauranga ni wei ongo motu ne hea e vahaya si hanei koe hikitika ke PMN ni wei si leva e ngā hua kamata
2: ngā hua mo
1: le tuala ale mali e toa lo kini ki motu
2: pāwihi
1: to matutaki e mea maua
2: si
1: mui mai
2: muia
1: Dorinda Hecker
2: si
1: matuteke
2: si matuteke fuki di kato kuha
1: hato tul
2: Luana
1: Banyan kuhai fuki ni
2: ne
1: matuteki
2: kai
1: Fai mga hao kama
2: ina
1: to mege ke horomiteki
2: to ngahua
1: he PMN whakalataha mo te
2: whakahauranga ni kua whakatoka
1: ke lata mai te
2: matukainanga
1: to maini
2: ke whanonongu mai
1: ke hatatua te
2: whakahauranga
0: si koe Fufua koe hongo fulu e tau ga he ngahua mea koe ke te whahe ngahua whapunua kai. Nā kei fō e tonga whanga ngahua pihe nei ke lātuma koe he mai long eo. Nā lahi hawa tonga hua fuki ke te whahe whenonga e vaeva. Koe ingoa fōlua tau ngahua ka tungi tau skills ni ki se koe whakaonge koe mai he ngahua ia ni kwa maiki ke lang mata ya koe ke te whahe whakapunua.
1: Mae ke kai
2: kamlangahuao
1: telefonanga
2: bahaya
1: ke motu ko niwe si tamai ai to farmahaninga hua
2: ha
1: moe tunga pe
2: kai ke tutala moe tutanga ki
1: tutanga tutanga
2: leva
1: si mae ke au ke whaonga
2: i e tau
1: tu makaka i hako ke la te mga hua
2: i tio
1: si koe kamatanga i
2: ama ma in
1: ke whakahoro
2: me tonga hua i
1: to whahi whakapulo a tala
2: aso tolu
1: mo to whahi tali whenong
2: na
1: whaonga
2: i onga hua
1: wahaia mo tolu tola toki tālangi ko Russell Carmel tokolonga
2: tokolonga
1: tau tomo matua ni la mateki
2: asi haki to whai
1: pia fuki ni matua
2: ko
1: Mr. Young Mene
2: Young Vivian
1: Tomo te poitu ose ia mai nene tausi
2: tau whakalangatotuluhaigilat me to whenong.
1: To whai
2: whenongaiwa.
1: Mukamuka ke
2: matutaki atu e tonga hua.
1: He te whai tari whenonga ke lata mai to whai. Whakapulo atala
2: ongumutu.
0: Si koe onono fuki ke tonga hua. Koe ingoa whalua a tau mena mahuinga pa ki tau whakakuanga hao ni ku moua mai, he wahaloa, he ngahua i ke he kotofanga koe producer. Mo he ilo fuki, koe leo hao ni mahani tu ngāti ke whanonongu kia i ka tausitu wala tala tutupu, mo he leo taonga ni silani.
1: Nākai mokamoka mai
2: nā hamena...
1: hau whakahanga ni he
2: whakahanga ni he
1: he hala
2: he hala
1: ke
2: ke
1: whakahanga e vunga hau
2: whakahanga e vunga hau mutua
1: te tūru
2: mutua te tūru
1: hahaiai e
2: hahaiai e
1: e tau puhala ka
2: e tau puhala ka ha
1: ke whakahanga e vunga hau mutua te tūru hahaiai
2: e tau lini fuanga
1: ke he
2: ke he
1: whakahanga e vunga hau
2: whakahanga e vunga hau
1: ni we he te tūru
2: ai ku mena pē ai ku mena pē
1: whakahanga whakahanoa
2: whakahanga whakahanoa
1: si ku mena hei ane lariau ke asi hake
2: asi hake
1: e tamakaka haku ke whakahanga e vunga hau ni we ke lata me te whakahauranga hei ni we ang motu
2: ni we ang motu
1: ke whakahanga me whakahanoa
2: fuki e te sangata ki ai
0: si koe tamana no fuki ni kisi au he hau ke ngā hua e koe lahi hawa mga hau ni whina tu fuki ke he tau tau nanga paka tau matanga hua he tau mta kau he atu tūlo tau mta kai nanga ni we koe ngā whala tau mene hau ni koe kisi au ke tau whakawhitu ianga ha tau tūlu moe tau mamatua ni wha whakatu mau ke whausilinga mai ke he tau whakaroanga he ni we ongo motu me PMN ni we
1: Mahuinga lahi to
2: mahuinga lahi to fakfetu yang ha kome to mo to to puna to to
1: ki to mo to ko
2: ki to mo to ko
1: sia
2: sia kolo lima ngau lima
1: ha kolo to lima ha kolo to lima
2: to ya yelo to ya yelo to to kolo to
1: mo to makaka
2: mo to makaka
1: ki frang mo to
2: frang mo to
1: to lima ki
2: to lima ki tala ngai e so
1: to kolo ha to to
2: kolo ha to to ha
1: si kolotoru ni tokai
2: si kolotoru ni tokai
1: te pulotu
2: te pulotu
1: ne fraonga ke
2: fraonga ke
1: la langa ke to
2: la langa ke to kato
1: kana ka ni mo foki
2: kana ka ni mo foki ni e
1: long
2: hau motu hasa tu
1: ha ha yai foki ni
2: ha ha yai foki ni
1: e to makaka to
2: makaka to motu hasa tu
1: ki frako
2: e frako e
1: evang hau
2: evang hau poke
1: to
2: to
1: ngahua lima
2: ngahua lima
1: ke lata me te watu hau te tō. Watu hau te tō. Kau ka nono ke
2: maonei. Kau ka nono ke maonei.
1: Ai longa lehi tau whanau
2: fuata.
1: Ne makau lahi.
2: Ne makau lahi.
1: Ke whakako.
2: Whakako.
1: Poke mui tua ke tau tupuna. Poke mui tua ke tau tupuna. Ke moa ta whakako ama. Ke moa ta
2: whakako ama.
1: Hangawe ki tau.
2: Hangawe ki tau.
1: Tau koloa.
2: Tau koloa.
1: Tau koloa ngahua lima.
2: Tau koloa ngahua lima.
1: Ya. Si pena
2: ke
1: kauia ke lotu.
2: Ha kua me ke lotu.
1: Ha kua me ke lotu.
2: Ki fia ki hake.
1: E tau makaka.
2: E tau makaka.
1: Ki frakisi tau makaka lotu.
2: Ki frakisi tau makaka lotu.
1: Ki lata e moe.
2: Ki lata e moe. Te watu hau.
1: Pohai foki de manako.
2: Pohai foki de manako.
1: Ke iloa e tau.
2: Ke iloa e tau. Mai e tau mai e tau mai e tau puna lotu.
1: Ya.
0: Si mai longa whakalahi ka hako e loa e mga hoa hoa hoa si toko longa lahi ta tangata ni ko mahani kai ki ai manako ki tuku ata mga hoa ki whai manatu whakawhilwea po kei tau koha i whaulu tamta kai nanga ni kua pihea kai ko ngā hoa kauwhala taha mo koe he waha loa
1: Fukui ma, fukui
2: ma,
1: mahaye to mo tua,
2: mahaye to mo tua,
1: tunga mo tua,
2: tunga mo tua,
1: ko
2: mori pingia,
1: pia fuki di,
2: pia fuki di,
1: mo
2: Reverend, Reverend,
1: Sina
2: Panama,
1: Luisa la
2: Bakula, Luisa la Bakula, mai halam te kau,
1: kakam te kau,
2: kakam te kau,
1: Hasina,
2: Hasina,
1: nefa,
2: nefa, makau lahi, kau falata, kau falata.
1: Kinga hua, kai long e,
2: kai long e,
1: pakai ni ko kala,
2: pakai ni ko kala ne ne,
1: kakai tuma matua foki he to foki
2: he to manga,
1: tunga wairing toni,
2: tunga wairing toni,
1: kalasiosi, motan Eden,
2: motan Eden,
1: moai foki to manga,
2: moai foki to manga, ne hai e to matua,
1: ne fai,
2: ne fai,
1: filibia he to
2: fai te bush,
1: ke fakisi po ke fakisi po ke
2: fatuta.
1: Totahe.
2: Totahe.
1: Long et matua.
2: Long, long et matua. En ai mai kia
1: tuku tuku osi ha.
2: Tuku tuku osi ha.
1: Tunga waring toni.
2: Tunga waring toni. Mai ringi he ringi toni.
1: Waring toni. Pia foki ni.
2: Pia foki ni. Malo polata. Mai he manga.
1: Ko kalsiosi.
2: Kalsiosi.
1: Vai kumitau mai he manga.
2: Kumitau mai he manga. Ko tan iden.
1: Ko tamta patu aia.
2: Ko tamta patu aia.
1: Tuma matua. Tuma matua.
2: Tuma matua. Fia ki haki. Fia ki haki. Etau.
1: Tau ngahua tau tūlunga ha.
2: Ngahua tau tūlunga ha.
1: Whakamanga.
2: Whakamanga.
1: Ngahua lima.
2: Ngahua lima.
1: Kanake ni mufuki.
2: Kanake ni mufuki ni.
1: Maina e tau matakainanga. Maina e tau matakainanga. Ne whae ngahua mua ufuki ni.
2: Sa whae tapu osi.
1: Taha matua.
2: Taha matua.
1: Koe matua kalona kumitau.
2: Koe matua kalona kumitau.
1: Koe ia ne whae tausi tau.
2: Koe ia ne whae tausi tau.
0: tau mga ho me tau tanga tanga ne fai fa tu mo koi a ka koe he ingo hawa tau amana ki anga a koe amana ka koe ke liu ke mo tu po ke a fa tu mo ke he tau a fe kau ha tau tolu he mai he tau mga ho tanga ho tu ata mana tu a fa ko hiku ke ke la tau mo koi a tu fa ka tau tau ha tau fa tu talanga
1: Koe mau e nau ma, ina pesini ko a osi au me kotofang ha koe pia meniwe kai mekingi au ke
2: lamatei
1: folitofahi ngahua mokoe
2: fukaweo ki a koe maina
1: hako meki a koe ki matutaki e to faholuang to tolu pia fukindikia
2: lorukini iki motupawihi
1: ko ia fukine fae
2: maloro
1: kita osi tonga hua
2: muat ke lati mai vang hau motu hata
1: tolu haya mo hai
2: fukini patja
1: kounaenene
2: feifano
1: ngaya
2: Faifano ngai ni
1: lamatei
2: folotofai hua to tolu kai ke komana
1: haku mena ukalai kai ke fana
2: ukalai kai ke fana ke tamia
1: ke fana ka mi no
2: fana ka mi no pa ta hau ko pa
1: ke lo ka pai
2: ke lo ka pai
1: ke usna men
2: ke usna men
1: la hi ngai ai ha
2: la hi ai ha ka
1: tum a maka ke ke la ka mi ke la ka mi to
2: hua to tolu
1: tunga ve mahai
2: tunga ve mahai
0: Ia, a whakawela he poki ka kama ama ha koe hau a taktakianga moe langmatai foki whalu hatu tūlu atau mtikai nanga ke umai moe ngā hua e ki lunga he lau taongli. Se kua utahani hau au iniwe moe ailai loia koe ngā haku ni koe hau ke tausi no finisi lan whanu ka whakaako a whakawe ka koe hakua moe mga hau ke whanga hua pia meniwe a si hoko mai ai ke he maanga ni koe rintoni. Tō whakatubau nā tau tūlu ki matutaki moe kisia kofi e tau oanga ka? Kofi e tau matakua tau tūlu ka ngā hua ulo ki ai.
1: Ngōri.
0: Kua longoana mai ke he mga ho nei. Ai koe mawehe nei ka koe mga ho ke mai kei ke whakatutala mo e hadotūro taktaki a kua whāma piriamu. Ha koe hana mui ngā hua ke he hadotūro ta whakaroanga he leo taongo. Si amunaki ni ke liriu whiliveia ke ka watua i ke he tau tonuanga he tau mtakainanga ni we. Ko whee ni e tau mtakawi ka whiliveia ki ai. Liriu atatou tūro e mga ho nei ke he tau leo lolongo. A moi amina kia te hema tahala whā, tō whai whakatu talaanga moi taha tangata tunukai, ne ngahua i ke he whale kai koe talas. Ka hane leo lolongo mai ia J-Love, tala kia kula. Lolongo nei ke lāta mumtūre, tō mtakai nanga, ne whakatu mau ke whanongo nongo mai, mua te ke tu tangata ne whia whia ke tui e laun kula longona mai, koe aho whakatātā ha lufitonga ne hangawa tukiai.

0: Hei a whakalofla hea tu mataka pisinga tau mataka i nanga ko hoko mai tau ngā hoki. Tau se ai e hadau tolu a whatu talanga mai hadau tolu matu whene ko ia ko malo po lata mai he hadau tolu a maanga fulfulola ia ko kalasiosi ke lata i moe hadau tolu a whakaholoanga pia meni ue ki a fiafi nei a malo whakalofla hea tu kia koe ki a fiafi.
1: Whakalofla hea tu kia koe ma malo ia fiafi bia mai hawa ma whaapi hea makanga hua ki a fiafi whakaua kore liu.
0: Hei, tōna ia koe whamahani, whatause tau talakotaki poke, tau whailoanga poke, tō mena tutu poke lātai mai tau tōla tō matakai nanga niwe, ka le seosi tuku atu mga honei ke lātai moe, kia koe ki tau whalafolanga, whakaui. Ia,
1: whakaura heo tūro, ke ha tau tūro a tau whakalaplahi mai, tōne pā, anatui tau tūro he tam ngā hoisi, e tau whakaui, e he kāla pa mai lewe ki mai hea tua ki rungi atau tu hosi, e atau tōru tāna nofu ke eke he, a tāma matua niwe, kāla pa lai atu ki am tōru ke awhiawhi, e he kua lewa lewa nā kai whilewe i atau tōru ke leo tāo nai, o i tu rungu, nā kai o lolo atu e whikau nai, ma tau whānau ke ngā hua o motu, le te o motu, ka koe hāko a tau kupu, whakaue o i tu rungu, ke he tama po ke matakainanga kua mawehe mai tua ia ia ke he hana tonga hua lao matai ke le tio ngu motu a niwe a pāma pili amu ka alapalahi atu ki a koe ma ama ka eki kuala ngona mai e koe hako tau a mga hau atu nai ke he le tio nai tua ni ne whenonga mai e taua ke he tau puhala longa tau tau ka mori ki tua Mae tau a tau ngahua whakafutu ianga. Ke hawa tau lau matai, ke tau tala te tupu. Mae ha maa matura maanga. Pari siosi, te hia mata maanga i ke ke mai e sā whanang. Tau kupu nei ko mea ki au ke tuku atu e tau whakaue oi turou. Ke hawa tau lau matai mai, hau a lau te whakala whalai mai. Manatu mai e koe, kau ngahua, mole te oni we, e tau mata kai nanga. Niwe hapare siusi ni nofoe ki South Island. Ka tuku atu tau kalofa mai he hako tuku ua mai hako whanau, ka alofa lai atu o i turou. Mai a ia mai maua whanau ki a koe mai haalong matei. I onge ke mnuina hao a nofo mai he maanga ia, ko he ngoa ki e kuna ngaru he tua, ko i e te mnausi. Mai he hamaturu a maanga niwe mai tamatua osi a niwe, Tau tōru ko mamatua, tau tōru e tau whāta. Tua ni ha matura whawhika wānga mo hara tōru wha. Panongono atu ki a koe ki he a taua a whakawhanga ianga ki pūlangi ki he leo taonai. Hala tōru tau kupu whakaue ki mo ki a koe, ka ala whalai ki a koe. Mo mō kōra tūru. A kua nātai tua liu e lango ala matūru nei, a ngona e leo hao mai he li tio nei. Tau whakalo whātu ala tōru ki a koe. He mai ala tōru munuina le veki whakamaloro e sino, koe tua ni e tam nausi. Mai fōki he a matūru tau matakai nanga niwe, mai whahi tua karasiosi. Whakatai ki ai Ash Burton, pihia hoko atu i Greymouth. Tua ni ha taua matakai nanga ko Marina Taylor, hana tau whakalo wha mai a Marina. Kia koe maama ki tu watu ki he le tio nai. Ke ha kua lafu mo e sahina ke maanga ko Dunedin mai mga whaokatoa. Mai tō lau kumitau ka alo flahi mai a rau tōru. Kia koe munuina ha a o ki o kianga ki he whakau nai pihia mai tam kai nanga niwe. O kua tu ke maanga makaliri mo fulfulu alo koe ni makago. Pia fōki ki a matu rosi nai lotu e kalesia niwe. Tua ni ha taua matu takianga. Mai he ha matura tau tala te tupu e ta mga whaosi. Tala te tupu ke e kalesia niwe. Hala tōru me he matura matua whiwhiau. Reven a kisi ala timu tuku atu hana tau whaue ki a koe. Ke liongi ke hoko mai e ta mga ahi mua. Ke hifu mai a koe ke maangu karasiosi. Ke whiwhi a olo a tau tūru ke ha matura i karasia. St. Paul. Pia tau kupu whakaue kua mea ki te tuku atu ke mga hanai ka alawhalahi ke he hawa whenonga o e tu rou ke talonga ta iosi o e tua ni ke teutaki mai mo le veki e maha roto ha taua o tau tu rosi o haiki a e matakainanga ni wei ka hukui e whikau nei o lea tuke e matakainanga ia whamere mole tau hea mai ka wao si o si o tau hea mai ke kumi mai ko whekia e tau ni wei e no no whati karasiusi mo e tā whānen pakau e ke tau tāla pakai keke mo e tau tāla paka maloro mai kia maturu o ia hawa ni ki le veki mai ha tau a whenonga tau turosi tau whanaunga hua ke pō, tau takitaki maanga o sea ni wei, nō no whai ke mutu nai ko ni silani, o i turo ki a koe maama, unu e na tiafi, e hawa ni, ke takitaki hatawa a whenonga. O e lahi malolo, ke hea tiafi mai mga hanoi, a o kaunga hua.
2: You're now listening to PMN Niue.
1: O i turo, koe na ia, unu e na pō.
0: Hei, afkawela he maha ki, mahalo po lanta ki he hawa to manatu, am naki foki ki am nuina ya fiafi, mai pulu pulu ki mafana, am tūru ni anonofo ki he maanga makalili ya kukalasiosi.

tamata matrenanga ki to fon pepa long fo ki to a to mena tutu po ki to to lo motu moli ko niwi a foka kisi mai fo ki e ki lunga he fo fon pepa e aho a Pui tufi ha do tola do whanau ia he aongata ko lunga niwe paliasi niwe High School Athletics Day. Koe kau ha lolo ni puto ia I ke he aonga ha paliasi vaha ia koe kau ha kieto. Si wha mua du mama tole tufi we he fuleni, mua he tau poi, kai hoko mai ke mga hala nei koe lahi ne kau tū ki he. Mata kau ha moea wala deo, mata kau ha pua. Kai na whalai kau ko langa kali, a pua kieto mo pini. Si hiki ai hingo ha pini, pe he mai ka hakoe a kau tāngi, a kau ta, ta hake, mai whafu ni we pini. Si hiki ai, ke he, mai he pini ki a moea. Ia, koe lanu a aulo mai uri ka e lanu ha kieto, si a fia fia ngai na lolo ki a sapote ma ta kau ha kieto. Ka tola hef kau e geto whanau, ma fisi, ma makaka ngai alo tūru, ke to whewa poi pia foki mai a tā sika koe tamafuata ko Joshua. A pomali ne kau tūai ke tā sika. Ka e fia fia lai foki nau ki hako a tamtahani ko sifo, a sifo nua matangile lei, a kua kau tūai ia ki he hana fufuta. Hanai e leo lolongo, ni ua toi mta kau TA5.

0: You're now listening to PMN Niue. Ko
1: hoko mai toi dom nga ho ki tau mawehe toi iau. Fika ui lehi moha ki ki am tōru ne whai hewani mai. Am tōru ne tau se do whakatuta langa. Mo e hado tōru tau tangata whanono, Niue, Australia, New Zealand, ka toa toa mo whini ne whanono mai am tōru. A mana ki pulu ki a pulu pulu ke ma whana kua hoko mai mga hala maka lili. Mai mamra ki fōki ki am nuina mai ma whale tau hado tōru tau whanau ka lili watu e whai tau ka hau ki hado am tōru tau ka kuanga ki ngā tai mai kuata ki tūru. Amuna ki fōki, ki amunui na mai mawhala e tau mumui whaka koe tau whanau aonga pulotu a tau Polytech, my universities, my trade. Ai ham tōlo ka bisinga nei, le tuā lale mali e tōlo lukini ki motu pāvihi ko ma vehe tuai nei, no nofua mo e munui na e afi afi.

ko he ingo a hako ko hangi hangi hangi kapa makahili. Ko me whana wau he mo, ane tau he laro rangi. Ua he, me mahangitanga he, he me tota ane hako. Toko ua maua ne whana wau he mahina ia, he tahe whaitapu ne whana wau Ko au me te ina hako ingo hana, ko rua lona. Whaka ingo aki e ingo a hi matua whiwhinea hako. I tō ua maua i ngoia. Ngoia ne, ai mtaki lahi, ai whai kai, ai whai mena he tau mena he motu, e tarau he matua hako. Koe, mō mō tā whahi kaupā he whale, ke tūno aki e pai i stata. E pai wela ke tonke ahau ke whaka ino ino aki. A kua ua toko ua maua ngā hāne. Wanau he tai mahina. Tō mai ne tama he mahakitanga e mai tō tāne hāko. Kō makahiri. Kō toko māko he ingoa he mahakitanga. Maua e mō pōtahan koe tangata he kutawaki. Si Si masi ne e matufu fine. Si ua mongo ya e matufu fine hako. A mana fufau. O mga hinda tama liliwiki. Ke mongo ya. Ki ki toko ua maua. So ka ingoa he matufu fine. Whanau hako ya ni paka ingoa hake. E tama ia he maha ki tanga. E matua hako. O mga hili. Ingoa ku rau alona. Ia, si mōi, ia bia mōi fōki au. Nā kei tau lahi e mōi ia. Ma sewa e mōtu. Ai whai mena kai, ai whai tanga ni haki ni oe. Nē tāna au he whakakau. A rau tū luos. Whakau e lahi a ia. A koe tāhe nosi. Ko mana he tūle. Nga hua ia e palinga ngāo e nosi a. Whai whanangi tō mau e Kau fakingo ang ako emplene doka fakingo lo tul kum doka utaway eh mahaya stang kailang matay yaki ayo mahana tuwa ako mo itam halo ni gilivik ko eh ulwa ki ang fawa ha ako eh may matutan ni matutufin kumahileone ah rotumatala ke ah nufakamuy O mahe leo ni hana hi ngō whakamua ni hea he tuma matua. Nā kai hoka mō ngō whakamui ni ako ako i ha ako a matua. Si hiki mō ngō ia hi matua hi ngō hea ki mō ngō ia a lotu matala. He u hi ngō hana. Ako lotu matala, ni mga hau hea tua ku mō e i ako ako. Si kai ako ako whakamua, ngai hi matua hako toa aifolia. O tuli tanga roa ko he wana a toa i folia. Whanau a palakula. E ako ako mo ia ia i liku. O aloa nonga ki liku mo e koto whaanga. Nga ho ia tuli tanga roa mo le ana o toa i folia. Ko e ingoa ia ni paka ingoa ka toa i folia ko mina tau ka hai te wame wapouri. So ko e Ningo ia tupu mai he maanga ko mutalau. So ka te mutalau a mautolo. Nga mua tungu luak ni kaha. Ni whanau mai a palakula min tau he. Wa ufia ia au kaha i tō mamatua. Nga mua ni whanau ai a palakula. Whanau e mua ia palakula. Na whanau mua ia tō ai folia. Mawa tō ai folia mo tuli tangaroa. Ni whanau mua ia a mutifine aku. Mo kapini kuki, he ka hako, he ngā hano ko kapini kuki, ka whahea ngā hako, kapini kuki pakani wei. Ma hani hatu tolu ka hako, ngā hako ia ka hae ni, na ia lafu he, tofu kani hako. Ta koronga e lafu ha, kapini kuki mi hako ma tofu fene, ko matu, ta matu, tau kese hana, ko sefu kalipa, Tā o kese, ma tō whiwhine hāko hea, o tā whakale, pakani kuru aki a ia hātō ai folia mō tōli tangaroa.
Ya fi ala yo ye. Ay ni mu ye mo to to wa. Ay ni me ay wa to se ha ko ye. Kam na wo ya ngolo tu ha ma to ni tung la tu ni. Ng la la ko mo mo to ko ko ki ta. Ten tu mo o fa ngot. Ne di fi fi ra. Si lo fo ke hi ko lo ama. Ya i lo fo ke ha pa ko se la fo ha ko hi ko lo ama. I fa ngot tu de ni yo. Ni ta e mata ko ngo ho a kini mala. Kwa lahi te ua ia, nakam na whanu ni o heanga lut. Tai la whanu hea onga whakatufonu. Kwa whanu la hea onga whakatufonu, unga ni hongu fulu ma ua, ma ua hongu fulu ma tūru lanti. Nakam na aifa yang whakatufonu ka hama tala viva haia. Haia, I fia fia ia, me hua wau. O lahi, kin maala au ngu me lafu ni hako, ko ambelia. Kusahina amaline, kau orang mau yang mantu mau ayam pati, terkasi ni nak terma mesti leki mau kasihana, ya ulam mau obiya nak terkasi pun nak muda kainang, tama yang mahagitang yang mau tanya aku, oh mau tu kini mal kini mua mula, wah ida kini mua, mula apa, jika bayi ngah lefutungan ya aku mau apa kisah bola tu, fehua. Ai mando ni mio e vale que le quele tu vai na casa com que mal amo todo ya casa com quin se que foi vai na de bem com mando ne hola aí e foi que fiki ga ta be que se a gaita mal beira já os Tolong amo todo teu ana na la la ya com nai foi a un fono ga aí e de mga hoya ga fai ga Fai a mutalau ni pakingo ko kofikof. Fai mungo ya alufu ni pakingo ko tufukia. Fai a hakupu ni pakingo ko tuasea. Fai a liku hia. Kako ya, oh ilafu hako he. Ni yaonga hia ni tufukia. Kisea ko he loa hia ngaha he maanga hia. Ito apaa ke uhifu hui. E whanau hia. E whanau whantau kasi ako ko ima. Oh, mana ima, fenong halau tolu, opati lewa, kaya teo kasin na ya halau tolu. Saya lenga fanu fuk yao faya mentu hao kan, naik leo ke wuhu ka aki ya, ya hao nga ya itu fukia, ke huifu ma itu apa, ya hufu kita fukia. Kaya oh, wana ma tolu mau faka muli, ya ngolut, ay, ife manako ke o, ife manako ke hifu ya mamao, ya seo ni ya ngolut ya, kaya tu faya ang hako ay mo iya ko tumilangi mo faytala tangatala higa ay yaong ay ang alut kolo ang matulog lah ay ang alut kamat hake kamat limitaw kamat hanyo ay ang ala kaya ito faya nga hoko mo iya kilong ay baka ako niya ko ako ay yaong ita bahang ay yaong luto nga ako ako ay kawang follow la telephone ni taki ako manala la yaong luto nga ng full mali mahumaon ng mafit to tao ya oh nga ya kay ito pa no yaong ay dahil ang voice kiki nga ako madilim oh ifo give if for me kasi kasi na kaf make ako ikaw ho I kwa mwa ni kahaya tutungi e fea ya e chailo yao ke fea kwe tunu fuyo pauna fakalata e tutungi pake humba lima ya mama ho tausi ni kahaya matu hako e tuma ya ya fai ni wae foki ni yao ni ya mai pana ko ani mo de kahaya tawa ingoa e taha e fine liku maino fakalata yao ingoa hana Fai tanga te tāne fōki ni, ke moe e mo mohi Samoa, ai loeo ko whi, whaina ia he tonga tā oksin, e mau ia moe matakainanga he matua tāne hau ko olina, ni whanau alau e whai tāma fōki no nofa kumla, e ke kafua i ni wei, ke kafua oksin i ni wei e ia, si i loa mo ia moe no nofa, no moe, moe tahe aho mo, Okay, po, no mo tanga do fuol, tu mai mo yaki. Difis.
Ngofu, ngusti, lang setam kamu, holong fu mau.
tālo te kei ngā hua loa, ngā hua loa ia mō ia ka tuku, ai te tuku hao la whā. Ngā hua loa ka tuku hola walu. E kamata mō ia hola lima, o ki oki mō ia ia hola whā, hawha e whā mō ia kamata ngā hua awa taimi a hola lima. Ola fe fe ha go he mo fa pa ne mai ko mo ala e tup ke do tongi fa pa ha ko ke tai pa una ne tai pa una tai pa una lim selen e ya e fang fu to la ya se ka ngau mo e ke u e po e mo daimi po u mo e po to loto ha ke mo ye ke lim e pa una mo ya fo yum tamata ya fo yum e ho la wal ya ho la hiva tamata ya ho la hiva ke ona fai mo of ya ya ka ta ka ta ka ta ya to ke o te mi te ka mo ye po u mo po to roto ma ya fo yum ya ai fa mo ye pa una ka mo po ke lim kom na la fa in de kam taxi ka ba ya na mo wa kai fi tup te na ho na ka e ka ho tum ba ai bis te o te mi ai ke lo ta ki mo de ma sen ne ke lo ka Okay, ai mita gila he o hui ki ngā hua makalili, oi. Koe makalili haia, kofu e ulu, ake skaf, kai holo holo haia makataua. E tui tu mene mafana, tui e pele ue, e tui tu pus, tawe toko e mong pungi pungi ka tipu ki ngā hua, kali kali e tu, tu se vai he laka haia, e aisa e puhalo tu. Aka mana hui ni ki hama utaulu, tohe fuki nga hua. Si, tau lahi, masi masi ke lea, e fanzu nga hua. Ai fi ima toka ma utaulu, nai loa mo yon toku ua haku, tala holo mo toka. Tau lahi malolo ia hipa nga hua. Kaya mate nga hua haana, kaya lofa lahi au. Ne mongo fuka pa. Ni oma ia ma utaulu, e kai nai, ni tehus. E, na nga hua ia kaya lopi, Ai no no fama to ni ni moela. I fa tu fan ka hitu le, te vo ui ki mo tu le ni ni market. Te fan ke na hua. Te me fan hitu le. Ai u ke pasi ka ki mo, na u ke holo ka mo bu pon. Na ki tu le ni ka ki ro. Te o mai mi mo to lo mo no mo ai ka yin no fi ne. Fa ka no fa ya. Ko fa no ui da ni ha ko mo bu pon. Ne hola kama te ngau hola lima e na e hafa hola tu i ko ai leo ku se na ke mo ke ha ke ngau i hala pi e mo pun pun fa ne kama te ngau hola lima tu ba hola tu hola fa o se te fa no e a o mo ya tu lot u e ho fa ta po ai hafa lo mongo u dos de ya kama lo lo ga e ne ngau ya e e mo ni to le ma lo lo ha ku to ho e na ho ha ti mo ni mo ya ma o no fu ka ki ne ka ka no fu ga yen ka ko to ma ma to le ma la me ya ka ba no te la ya ka ta mo lo e o he na o ga e e e ma to lo mo ta la ya o la ka ya mo ya e to ka ma ta ya o to ko ma to ta ne ka ma ta ka ko fa no ta o ga isten ho Long State House, kai tailo te matua haku, ke o matulu ke nonofu to fale ia, a kai fale whakatufon. Rote ni, ke mo e fale tunga hana, to pia, ke tofu ni i loe kai tunga hana, no pa wakina kita e a kita kaina. Ke pia i matua, kumi to kaina, ai maeke sa tangate ke sono ke, e kaina hana, to maeke tangate ke mo uge ute tama hana, ai rote ike ute tama hana ke toka he, a kumi no moe matulu, a o ki to kaina to kaina lo tini ke mo e kaina ke ntam sin no e mo ta si mo e kaina finange mo e tanga ta ho tanga ta he fo fon fan mo bi ko kan ko hai ni fa mana ko kaina ke lo to ke te u va no ke fo ni fa tam ya se ko fa tam da mo wa ko tam mo ta tam fin ta na mtan si tali mo e bi manako na kai ke uta ke he family benefit e tupe ka hane wha kai he mahina ka manako ea o whanu no biko pia ka he moia maua e uta moia he nangata ia maua ki maangele
o kum tangi ha ye do e to bala kele kele mange ko to kai na kai ko to fon ko uta ke to ko do me na uta ka ke to state house si me he moya be e to ho ha ma o na kai o na mo ke bala kele kele ma o to fa ta uni o ha ki mo ke o tala ta wis mo ye o tala e fo ni tangi to fa e mo to do ka ke to fa ni ha i o to fon si me ni a to kum mo i to ta mo wa ka ta ha wa la kele kele tong kai ta section ni ha ni ni sela si o mo ya mo mo ya section ni hindi mo mo Panama Road ua si ha me tanga to to mo ki Panama Road eh ai lo to la he ta na ka mi ta ke ya pa ni la he mo le mo le eh ta ti ki ta e mi ta ki ni mo mo he to ha ke me do pro ne po ta ta lo mai mo ki ne si ai ka ba na kele kele ko fa ma o to po i ni lo lo na ko ni e ka ta ha si ma ma o fo ka ni to ai eh mo ta tu ai don ko ha eh o ta ma o he ta ba la kele kele eh he ta uste ta lo mo ye u o ko mo ya Ok, eu tô ouvindo. Na feita, para pôr teu fome, tá aí, que é feito. Mas não é nem, nem, está aqui, nem meio que é feito, tô pra cá, tô pra cá, aí foi, a coi fã, não é, aí ele me fala com fome, a coi, oi, tá uma mão, e tem dano, do tamo rock, que tá mais, nem, benefit, tá uma, do tamo mão, aí, mo, aí, oco, tô pra, benefit, imagina, Si, ai fia fia au. Ako mdai fi tupi ka ha. Ako, ha kutu ua ni ka ha ni ngā hua. Si, ke ke u te tupi. Si, a ki umu ya mo, nuf. Lewa mo ya, tala mo yu mi matu ha ako. Si, u ni ki amu ni ki a koe ni ka ako, koe ni ka puli. Ka te ha tuki na, si, fia loto ya. Fia loto ya ako, mo ua te ya ito, kutu se ngā ha ni ku mauli. Si, langi ya ia mo, fia la rotonga. Don't lie in me, Duck. I called up to call at the farm, I got to walk home. This I don't walk out, honey, to boy. No, no, my mug. See, oh, my boy, to moan a hoa. I go out, go your knee, my love. Hannah, my love, don't hang hack. Never my hala, oh, come that oak. The hawk, my moa, moa, my way to luck. Go, was the lane he meet. Can you say I had to luck a local in the moon? Se eu vou ler em mim, que tá aí tudo lá que porque eu vou ver aí a mulher e para onde está aí tudo lá que para eu vou ler se ler não vou lá que ia cair mau aí aí aí eu sou mulher aí eu sou a coisa já há tanto tempo que e mau e falha ainda fu e bem mulher e mau aí eu estou bem aí agora como é que há que há de como é que corria é muito bom que moi e tulak ai ai te foa kan e pe ko hai ni fia lotu nga hua ga te foa nga ta ga hulu tulak ko hai mana ko ga ki a lotu te hea ai so ko non tu mo ga e le moa la ia te hea ga moi e foa ki la ko matai kai ki ni ni ha ko to hua mo la fo ha ha ko a fa vai do la ko matai e fo ko sing ha na ni Kau tahu batu om, lu hukul tu, aku kau waktu ni ama uang kena nafan tahun ni aku om, ha kini mai dek tali lah, ayah, ini dek mau lihat tu fali tua, aku tali mau manggil, kau tahu ini tu fakt fun, dah fakt sedih harus kau, tu tunggu tu pakai ke, aku tahu, ayah saya, oh ti, hei mui matu, elang je tun, dah fakt ya saya kau. Utinga e fale se ko e por botiga ha ni ni o mo ki ai ko manu wellington ni utiko mo nei si lot mo e ke lea mo e kai u ni ko ha ko uti mo e la tele ke le ko ma u ngala na ke lo a o si tabo ma tu ma ha ku ma tu ha lo to ko ngo tu pa nga ma ha lo to e mo ngo fa ka pa ma tu ta ne fe fe ma fa wa ma tu fi fin fe fe ma fa wa e lo si ga e lo to lo ke lo ke bi singa o he tap
te whia leni e whan hei ni ongi. O me toma tō hākua ia e tap. E whai hoa tāne o. Mau ne o tapo maua o ngi o tāla. E me tō ako pai hālo ko whiha e e. Sipi ausi ako whāna o tausi ni he tapo hako tō tapo. Ute ni e. Ma sewa ni gai hako ute ni gai. Ka o he tapo. Ai lot to mama tua ha ko ke manga ho mong fa na wa yim do tama to ko le do tama tu pula ai lot ke manga ho a palan ro ni ke manga ni we che ke manga ni we ni ga ku ma wa ye ke fa no si manga ni we en fa no mo ko o ha on ta fa na ko ha on manga ho a fa palan ra pe dania ai fa ga on e ma tu ha e palang ang Britania ta fana ka haunga ang hau Britania e na ya ang hau Britania ang hau English si e ya so o ni to ka ang hau na ka oyan ka ang hau i kaina e te nga te ulua ki ha ko mai kau mai lafu tonga ni ha ko ang hau ni we ka pe he ang hau na Britania alo tolo ni ka ha ai ti ang hau fakala e fana te fana fana la to lu ni gen ka lo ngona ka ta la lo ma to lu ka lo nga o bintania ka ka bi mang ha ni we e ka ta la lo ni mi ala to lu ni do ta bi ma ha ni ha ma to lu ha ka te ma to ai ma to a fi fin ni ai bi ala ya ko ma to ta ai e ma to fi da ni to la he e ro te ni ge mang ha ni we do fana Kakak mau, kakak ibu ngahau juga, kakak kupu aku gitu ngahau. Kakak kan nak, kakak mau follow lo juga. Sehingga, tapi toko fikir aku ingat, tapi dia nak, dia kata aku hawa lu kau kau. Jadi nak, nak kai, ngahau juga, nak kai, aku hawa, aku, nak kai. Dia, emang tu fikir nak kai, tu lah dia, kau mula lagi nak kai ya. Ya na tama tu tu lah yang mesti kita ni biar yang mengawal tu iPhone ni kalau tu aku ai mai ke aku mung kakai kakai kau mengawal kau ni tu lah elok elok tu lah yang kita mula tinjau tu lah ai ni mo tu mula usah mo tu lah fia fia ka ko u ka ke te o pa na e ma ho ni u ka lai ka pa rong ka ko lo to ako ai ni mo mo to ta ai ni mi kum ko ta i wa ai wa to o ha to mo to ha to fo we ka no e vu tu da we no no e pi ai ka wa ai lo lo to ia ka ai ha ki ma ia ki te ta ku ku ni a mo le lo de ge ai Pipi pika hai kahu ki kai na kam kai hou ni kita. E tau lai e loto hako kai motu. Tau lai e tia loto lai ke hake no fuai. Ka kai ukan ke hake to puhala. Na no fa kum na fai kai na fuk ke hai ama tolu ni wei. Pai kai ni tawa hi, pai fali. Ka kai ukan ke hake to tama tanga yo hai haonga. Te hake fuk no fuk ni wei kai kua kufa nao. Wei ngoi mana ka tu po ne pa na ne tupi tupi o ang ne tupi tupi ha u ki ai wei ba ne ai ta ta ga ha me ba ia ko to la ela ia to tu ki mu tu ne ta to se ke mu tu ha to tu si lo to la ia u ki liu e liu fe fe o to ta ka ka ha ko fa na u ka agi ne ai u ka a tu ba la ia ka e ne fe la ni ngai ni ha ka ai ko mo mu tu ia to sin no mo se me ke le ni ka ha Ka to ka lo toa ko ki mo to ta wa ai fai mena ke wa pe ni na ke lo toa ko ya to ha ko mo ni fa na wa

Hai ama tau matrainanga e tau manatu mai he matua ko hake makahili. Ko ia taha ne kua kauwhara taha ke he tau matangahua matua mokoina moe matakau takatakai moana. Si tōla he furufruala he tau manatu he matua fini ne mua atu ke he tau mga halaha he motu. A tunga ia koe o kini mahala. Si koe mga hala fōki nei loa iau koe kini tolo. Ika ha, o ta kau mito kapisinga hao mua kini tolo ke lata mua tau tangata tāni. Ke kini mahala ha kini mua ia ha tangata ha, he taha he whahe tapu nei. Whaka holo atu ke kini ha hau he whahe tapu ka hau si ka toko lima. E langa viko langa lima te ka ha he mua ia. Pia fōki e hua tolo he tau whānau fifine. E haka langona ka hā he te mga hala ia, ko e hua tolo. Hua mua, o mua hua hapatu e, o si mea o hua hapatu ko, o atu mea whakanga. Si loa fōki au ka hā kumana, te mga hala kai punu pōvi fōki ka hā ia, ka tau se use kai ki whangai aki ka hā e kenge, po ke mata kau kini tolo, po ke hua tolo, ke he tau mga hala ia. Si... Tōlo he fōki e furufruana he longone tō tala hauanga ia. Si tunga nā fōki longona ai fōki tā tōlo hamne e uka he mga hala. He kumna o hui ni he waha ia makariri. Kai ma o hai he tau mamatua ha tā tōlo ka hai. Ukua ke uru e tau munui na ka ha. Ai whai mena ke whakata tai aki ki he mga hala ni. Nei kua hoko mai te tūru ki ai. Tau pasi tau teki si koe tau upa e mona i ka hā. Mai tau tūreni. Kua mua ko mahomo atu e mga hala ni. Ki he tau mga hala ia ni umua ia e, wha, e tau mamatua te tūru ha. Tunga ia e tau tōfua ni watu ki Samoa watu ai ki Fisi tau mua he wakarele whalu. Ke motu nei ko ni selani. Ka ke mga honei tolu ne tu la mai fihe tau minuti. Ke whinatu ki niwe si hau, hau foki ki hindai. Ai longona he waha nei e, e uka tunga moe mga hala ne fofoa ai po ke foa ai he tau tupuna. E, e umai ki he motu nei ke kumitaha heingoa. Kumita munuina. Ka moha ia matamata kenanga, kua tolu furu maoni tō minuti he moli ai mata hola hong furu mata, hani he tō tolu, hani whaka sila, sila atu tō tolu ke he tuloto pō. Si ke mene ia matamata kenanga, ka hoko e ka tā hola hong furu maua, tō tā atu ai whalo rorongo, a whalo tau whakahekianga ki mua hea tua, ki vivehea ki e hātau tūru a tau whakaholoanga, min hātou tūru a tau e, hātou tūru a tau whakaharanga, toka hife tau tūru e aho ua, kai lalaka atu a tau tūru ki he aho lotu. Si hai a matapatake nanga, e hātou tūru a tau whakaharanga, si tūru he whakaue ki he tau whakaharanga nei ki mai ki he tau tupuna hātou tūru ki toka hifo i taha tāonga po ki teo tala hauanga furufuru ora pehe nei ke la te ia moe tau atu hau ne ngaronga ia hanei te whakaholoanga e taha lolongo nei ko tata mai kia e taimi ko tata mai kia e taimi ko e TTC ko e kou Teachers Training College i Halamahanga nei wala deo. Ki waha ia haka deo TTC, mna whai aonga whakako, whai aonga he waha ia e aonga nā ko Halamahanga. Ai roa koe mōri a ia, poke hepe a ia, kai pia haka longona, ma tau matakai nanga, stokolonga deo whai aonga ni a, o atu ai ako whai aonga ki he tau mga hala nanga.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Kua hawhatui e matahola taha matamata ke nanga. Hofi hofi adi te whakalo whalahim haki adi ki am tōru ki he pongi pongi nei kua hoko matau tōru ki ai. Ko e toi ni e hongo furu malim me tau minute si tau ma vehe ai a tau tōru. Ala hoko ma ia e hā te tōra tangata ngā hua ki he mātu te kia te he matahola ua ke matahola ono he pungi pungi. Amana ki au kua mawhana am tōru mo e tau mga mawhana am tōru. Whakapurupuru le veki mo e pui pui e tau momui matamatakainanga ne haumia mo moko. E tau mga hālaka hoku atu tūru ki ai. Ko la tonga whoki te mahina nei iulai. Si ke hoku atu ke mahina au koso. Ka usi mahina au koso kua liu te ia ke mavata vata mai whoki e mga hāla mawhana. Tau tupua ia ne o atu tau tūru ki ai ma tau matakainanga. Tūtū nona tau ahe pwana ke taha mata patulo longo he tau mga hala nei, whanua ngai a whoki e no longa nei ma tau ka psinga hofi o fio te whakaalo whalai maha ki atu kiam tau.